yeye MTN for ye fe eye fe pa na no se ebe hunu se mpuntuo aba ye customers for abrabom ya anyane chenchen chen bia o e ka se adwuma di a modi e no modi no network no so no mo nkoso na ka munni ni sa na o mo dum hu she mu no na o mo di ni sa no ana ne achedi yi akwa ma wo mo no e di se wa hanoma de me ka che wan se ebia afina na enwafe na bre biara MTN be ye adwuma di e bia te sa no o so fa hu she mu bi na ebe boa wo ama wa prabo asesa eti dia kan ne